Kristo beja wansa kosoro ni moja nunti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wade wo hu apega wansa se enka me dia me ya yirabo abai fu awon machi e chireme ma

mame kwae na me da no fam eya masadia sa me da no fam eya masadia sa ha me ne wan ka me ko fam mame kwae na me da no fam mame kwae na me da no fam mame me sure wan eya masadia me papa eya masadia e tu sa me kutu kutu no

0: so nerves no problem abem. Yes. So nerves kro ya no obi wo kra na na ono no de na e be start ya. E ma ne nan no njojo prekope. Nemom se all climb stairs a obi wo ha wo first steps a. Obo se na afi no kane no na ko timi first steps ni kodru. Na obi wo ha bo so fro kakra bi pena so wabre. Fro kakra bi ne je se wo tena se je na home.
1: Na nko ko mu hu hu.
0: Na na yes. Ntwe bi mo kra ho mo tanya muscle pulls. Wa wo tanya muscle pull de bia no na wo nya muscle pull bi wa wo da na dwa na muscle pull ne nya ne no just was sorry e jina ho tietia ho de na 90 ho ansa na muscle pull na ekọ motor nerves no problem e ba ho because muscle pull na ye muscle cramps wo muscle no anka nerves na wo senka ye adwuma yi a eni kwa sa cramp no nerves na ho de aba form ne ntino na wasase ye se wo nya sa muscle pull no obi kro ho na afi no na ne nine no edidi mu a nerves no problem aba ho ama ne nine no kra no na esote na ne muscle no na ne nine e fon to bo so obi ho se ne nine ba ko eso chen the other one no na se ne muscles no e wasti nti ama ne nine na fon obi ho a ne nsa no ntimi emeki a fist sani ya utimi ekwa onsemu na wode ye blows no obi ho ne muscles no chese ne nerves na ye mrenti no ntimi mwa ne nsem kra no de ya fist sani padodo na no ya na omo basu ya ka che omo so omo pe ball bi
1: ya no
0: se cushion ball no omo miemia no omo miemia but I know chese wo nerves moto nerves no problem aba ho ntie wo se utu ho na mo na fe wo ba ama ye wo autonomic nerves
1: autonomic
0: nerves no it deal with involuntary actions to my two behu se wote ade bi pampan a ho na na sa ade ne nyema wa bo se ho na na wasnizi wo hinsi eno no nye wa wo pe na wo de hinsi
1: okay
0: nemu ni pedua na na eye no ye fra no reflex action and involuntary action Obo se wani no ye nino ewo ha na wa blink nye se bibi ba wani so ba bo se ewo ha no wani no abo na no abo nye wan kasa na wo ye but ewo ha na no aye eno so eye involuntary action ni bi obo se ewo ha na ewa asa bibi ewura wo mini mu na wa sase ye se wo bo wa eno so ye involuntary action na involuntary actions bi bre na no sa autonomic nerves e de di ho akotene pa aye nti sa wo nerves no autonomic nerves no esaye a obi wo ha na afi wa chance ye se o sweat bebre nti no mo sweat fifire fire o mo bebre a se bi etimi di nkabo na ekra no eba o mo ho no enye ni nyina na ya na ye poor hygiene obi wo dware kama wo dware se de wo di ne ho ni se de ne mo fifire bebre free ni nti no na afi abeja nkabo ne na e de abegina no na fifire no e free no na ye because ni autonomic nerves a anka regulate sweating no problem aba honti e ma ne sweat more than necessary obi wo habo so sorry free mpaso pe o sorry gina ho prekope na ne so asase ese ebri no itubo se wote hwa na o sorry prekope na fe no na ne so ebri no ye fre no orthostatic hypotension and also no e ye nerves a e ye autonomic nerves e na de problem oba obi wo habo se prekope na na koma na e bo pe obi a obe check no na ne blood pressure no na e kama na chese ni moja so nte na so e wo hwa abosa na koma no na shaase ye se e bo peri e wo se ye check wo autonomic nerves no obi wo abosa na chese o ta constipate ne ye mu tatim obi so ha ne ye mu ta hwie ye be ye labs a hodo obi a ye hu infection bi a wo ne mu autonomic nerves e wo sa wo check obi so kra wa na ne de na akoye mpemu agodi a wontimi ni ye ne be ma ni ntimi sori ye anasa na ten ka kra no e wo from sexual dysfunction eno ye di hu nkomo pen ne nyina no nerves autonomic nerves ye di mu akotene enti no sa wo ho na enniema hodo a e ye wo ni padua no wo ko hospital na doctor ka kire wo se wa ye test ne nyina test ne bi ani ho a ye show se wo yare bi wo ho a wankasa wunim oyareye wuna wunim woni padua nemu de ekoso woni padua nemu to anamo ne bra endpoint o myopathic clinic na yemfa ye fidie ni yemfidie no enhwehwe ni padua nemu na yenhu se wo nerves ni bi ana ho attachment ya ema wunya sa how na entempa no na yen treat no kama efa mo number no ebie mu eje 0244 86 70 68 0244 86 70 68 0244 86 70 68 My two, the air can't see nerves, a dim wakotene, oh, you nipped them. Two, you'll be now to walk.

0: obi fufuo so embefa made pa bi a mabra na ne enye adwuma sa
1: ti ma me obetna ho
0: I will stay
2: this time no yen korete en tian kwara no da fa no se ni bi na ba o ti sia ne ba o school so first no ogbo no for cramp na ojimi ofi a o ma mi tiwe tia omoko
0: e wo se oba ye obi a oye caring the most important thing and is that oba ebebu ade
1: ti mi nchawa no se
0: yeah
1: obi mu ade a yen kind in come on
0: debi
1: oni ebe kind aka mema ho an
0: debi yen kind un come mema ho but
1: uni gender
0: uni gender un na mu keke
3: mama I'm a wicked I'm telling you
4: oh yeah there
3: what boy bema what to usika no what to make na say what to go be 90% be no nya sumie na wo de wuti ato no so
1: kasa mi ti o
2: yes eh then kwasa sam eh then kwasa sam na mo moto am kika ka wa se no
1: eh busi afu na ni e be bubu obi so isu
5: ni bema na wa de wo kwala mi nsa o kwa ejuma ha won ban wa kwa kwa hani den ina one oba akro ne te
1: hey
5: anna I do wo ha wo be friend no wa bi so no wa chance wo so ma me ko ne ma o eh ka mo so me ka se ne te fridge pa on to mi ti mi ti wa kwa kwa fridge a me ri street eda den wa wa to a di akwa kwa ma me ni akwa ba oba ni ti mo po ne ni chukura ma oba mo ni oba ni na abo ni ni su
4: se oba no be bro anaso didi wa tem wo hwere ahye na eyade a obetumi adu dem a ntama jai jai ntrase na se obetu ene no obi be hia na ade mo e plaza bo omuma so ade ya ze ai ene na no akua na ade bankuta nya ye di bo me ma ti ne se ne se sister bi di bankuta bo ni kru o ta ta ba bankuta
5: na
4: bu
5: atrasa na mi ya na no na onu mo nsa na onu mo ni ni rasta
1: o se na o se ntampe
6: I'm going to go to the hospital.